La buna bombe. Sanga gadi rumu. Achilu weba ya walogo flash. Amara swalu mao. Gibe tu hariego.